siba anoko ke mulungya asang sangama bilamdeta ao tsayor lima sangba mika noklang toko rukura samnungi mika noklang toko tuko trok tashi kam samrasam nepornam kagachi saza akatsuba wadangnung alidang sorkari pa transfer trust banyuk nakanungar utsnung transfer team tiba rungnung ipaya kale kachiba transfer pai kachi da sungdang dang telang zaba ji kanga tumulung aung zaga le kachiyong transfer sha jagi par kibong da kungshi kibong nong chernor asir apwani kalami pla da baliba tumwa zi ai ga magidat tanur nam sindi sayu u asir da zuk pa len mang sayu ba no tapu ka kamma ka ami zir chernor ama rungche na tanur dum liaro transfer shia ji sinu zi da li nung tak pa mabanga achiru ba lias achiu da kibong nong ma ka mait asir sin sak da li den dak zi district kasa nung dang ma si saka nagali ma kinik kisang da shi mitsi toka ari shi ba ji tim dim ka dang ma si saka mizung mishi tu lu lias pai uchi nung nuk tak asir uchi michi iba tisayor ala shia benshi. Saka pa transfer au pa shia, zungram nungi te jambiba liasi. Anung chi, kutakar desinap chagi, pa transfer au pa kurichi, bungba pendit. Desayor lima zungba, mi ka nuklang tuku tukura nakam. Kuhima nungi mungok chungi arudang, zungram zungdanga mbilatidi te jashi tu lunung, kuritagi nanadir wakadung. Transfer ya ni lima sumba atma dang no ta tiar zum dang ma bla ta di dang pai pilam pas nong amaner dam ari de ba lung su de ba asir ka nga bang nang a chi ong de saka ba de bang nong chi ji ne mo ka ka teruk a chang a ma lo ke chi yong pa ma bla ta ba gi de mo long jang asung nong chi teruk chi kap dang ar lias education ministry padang mizung mishia chimbi ba asir ba yarier singa maliba atma sungrum dang apai mabla titi pilam kachiyo pa ma ba year kam mitser tukunong ibai transfer tra na bu ba lies kachi order atugo ko iba chi milen shi zim makok nai government policy milen shi zim makok ta minister jage ashiba kanga ko apilama tumbang nung tamaku kurgama kanga zirpa wukanungi apuso tuyang atung zana sa liya pas nung ji pagan amwa warama nikma kanung lias gaji yong yasang ji tja shiagi bajunga amwa mui blips idang ji auksa ulagati padang lima sumba je dashi pai singkam sira angadang nung ken ga padang ya mai tenyu ku dang ma medet ba tim tem amangina akambang dang isu dak amanga mbiang sarasa demang iba kana nga share ba arak za sak oksa asir sungma asir ken biga zongda nong tebla tu lukati asan pai bina liba ken ga ga chila buk asir iba kenji ulati lagi pai aten alima mukunga kamra isutak amanga shiang nai takukpa anguzi sara sadama sara sadama gi tjashi tebla tu lukum dakzi dai madak tatuk mudak tzi sara sadama na anaza liba pordam alima nong samaba por isui parnu kamzakzi sara sadama alima nong takam tungbang nong mechukpa tamanga ki tim tim dang te ti ta si ta sara sa tama meme te ti dang pai iba kenya ula tuluba ki tnya lias kalam ya mener tum ja ki pa takr branga li ba pai mete ta aro pa mulong nong kachi te ja shi asir kur lias idma jak chi iba kenya ki pner wa tok asir te ja shi ba nisunga mukuk chonungi kohimai war aru sangji len tomnong tepe labani sunga kamer kiatong

Damang ajanga aiben asanuknum dakamnum memetit batia kuktitsi tashi akatsir. Ipajagi asanuktang dimlaji damang mabangnunga tisangwa atoktsi akokta pilamditaksir. Manani tiamern ayeri adanba nukpukur ka sarasadam ipakan kitiya laimibishalir asanukki ipakan angadi.

0: HIV asur at sa abong badumba at ang aman natin ba dahil takta masusi masisa kumre ita asam tong tanong tinangang.
1: HIV agatan masisa liba tatsa kati laipan na liba tanaw tak HIV manadab tsa alipa nung ikamdok tsa akong.
0: HIV dahil takta siyang japutit ra ginatanaw dahil takta mamanad sa asur kumzok tatsa tiyari lamang akyang.
1: Linik nung surukar musikit maajak nung HIV ang ati tinang tsa akong.
0: Iba matip pala tiba usang ya nagalin ni State AIDS Control Society at ang asang dungar.
2: Sorry, you can't get it.

0: 儿子啊，什么他忙的？
1: Aslında ki meri gav meri git sindong anga shioko mana ni Easter aster akumna tuluk sinsak simba aslında ki anga di.
2: Mabang mabang nung ke kija azung mea kali ba mabang nung ke mulong jang nung te ti tasung nang baka aser tsungram tindang asang baka lir. Tsungramer usang da chung ya asan kiin dangi marwa sa asang. Asunok suba liba ya kumalila. Asunok liba liro ya kumalila. Asun tamang ba ya kichi tamang ba im sula asunok ki amang alila. TV nung or nung media palala nung civilized mas ba lima da ripranga da sa ba mabang nung. Tang da si supo sulum zi mang sa dang aliba. Chi ajim ba kangadang hygienic mas ba im ya ki chi ajim ba. Masar liba liro kangadang tazong la. Angudang ya. Asun ko ayang mayang lila sanger na iba maung kaya asun kinde ng maro asun ng po iba tiya nung ya asun ng lila na ta kanga sangram din ng sanga sangram ay maung ka tulo kutanga masama ba samang ya asun kinde na magazba yada tati sangram din ng sanga sa ni po pila marja
3: hau ni aji kanga tang sila ka niya udang ni nakazir ka asiba at mapilar Anu ipa tak cia, au cerka asubaya ni kanga pelar. Kecuba kuliah ya kadang lir, asur idem kuliah idem rongong cie. Cengram tahu cia janga, asun lima ay mesum buba, Isu Krista osang da jong benar ruba. Asun zirapur demi aki zonga amang ba, asur iba rongong asun wa. Susama iba cierdem, sem cierdem, iba semang amang rakam tak suba dema. Cengram tenang asanger. Asir iba yongjang, iba usang da jongji anu, si jin siya lam sa dapzi. Asir sama ba da nila niya ruzi aso si, di yongya ba tulu lir. Asir a jiuda, iba ji, ke di nyakzi, ne di nyakzi. Asunuk di nyakzi da nibu, bilamir asir naya si ba ma ji. Dan ya, iba ji masa asibu, asin ya, ke jidia kanong lila, da, yimdang ya, muda di ka bilamir di.
2: Hau ni, si da kako. Asunok ay sumang da sa nangri, tsirapur nung ay amang lamaro ba rungsun. Asar usat sasat indang chimbir da, yak tanang ang adadra lir.
3: Oh, ni.
2: Saka nanganong raso siya, ano dalisa asan awar na maso siya po, isuwi kamzakar ta asaba sangramur usang da jong. Kuba Amerika lima nung ay Dr. E.W. Clarke ay pinararotsa. Iba yata ma diba asar tulu diba sumang jia sa dagoya.
3: Oh, ni.
2: Sangrami asan awarak kangadang saklo ka, asunok tangi Dr. Clark yuk, asir asin utsula ubula nungar mulongjang nung, sangram tau siya kikong siya. Ipa usang dajong tama diba samang ya, kaya at sa ayong mali, aki saka amang lam. Iba yung ji, nakanong rachak rong nung, tama asunok ki, sangram tama yung madat, asir iba jagi, nakanong rachak tang, tama, kachi sarana, Ay kanong, ta si tumititir akamaja.
3: Aw ni.
2: Ano iba ya siya nga? Nakanong rokin, ay kadang, mizang tsangram tamayam. Usang da jong panirwaki sayo tsang yerji. Asan awar awtsir dam liyasa.
3: Aw ni, aji kangatang sila ka. Mabada jong ajak nung, nakanong rdam rong nung. Tama, asir mizang samani rasutsi, simang anguba kinji. Asimadam asin awkinya lir. Hallelujah da zungrim din ang asangar. Talisa tanila nortami medit sibaji. Aki asin zirapurdami kudang Isu Krista aja nga anguba. Tegumtit usang da jong akizak. Parnugi iba usang da jong ji tangar tanga bin siya wagi asitza asir limsa dapzaji matadit